0: Kitso ka kaitin.
1: Dayang katupat, si bakul bago.
2: Eba!
1: Katupat, si bakul bago, labas ko

0: kumita.
1: Sandang natutya ako sa kalahanap.
2: Yeah,
1: sakitlah tubuh macam bodemam.